0: Kuna watu wamekuja na vigelegele leo. Siaona bado. Ay ay ay ay ay ay.
1: Everybody.
0: Siaona watu wakipikisika na leo. Wangapi wana ushuhuda hapa?

0: Nyakati hubadilika, lakini Mungu wetu habadiliki. Tumuinue kwa sifa na ibada katika Injili Jumapili. Radio Jambo, wakileta pangana.
1: Yani unachukua tu ngoza za wamama, wamewacha kwa bafu, alafu wewe ndio unavaa.
0: Tunachapa nyahuni.
1: Yani uwezi jiafford kujinunulia hata kama ni kinyasa ukate, ama ukate trouser moja ikue kinyasa ufanye kama box.
0: Wakikaa kimalenge, tunachapa nyaunyo.
1: Lakini unachukua ngoza za wanawake gano inama pita in, unashika nyaunyo
0: na wakimisbehave, tunachapa nyaunyo.
1: Anga na hiyo nalinga yake vizuri hiyo design. Pita Genova nyaunyo.
0: Nyaunyo nyaunyo. Na Mbusi na Lion. Radio Jambo.